0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijan Hassan ke muku marhaba bikum a zangon farko ne da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen rediyo abokan hulɗarmu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya a cikin shirin sharhunan bayan labarai za mu leƙa jamhuriyar Niger. Don jin alƙawuran da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta cika da kuma waɗanda suka gagare ta shekaru uku bayan ƙwace mulki da tsinin bindiga. A Najeriya za a jiyar da jami'an tsaro ke ci gaba da ƙoƙarin kuɓutar da shugaban ƙaramar hukumar Bungudu wadda ke jihar Zamfara bayan da 'yan bindiga suka sace shi. Sannan muna tafa da sharhunan jaridun Jamus akan nahiyar mu ta Afirka har ma da rahoton kundin 'yan mata. Amma kafin duk waɗannan ga labarai.
0: DW labarun duniya.
1: Mutum ɗaya ya hallaka sannan wasu da dama sun jikkata a Jamus bayan da mota ta kutsa cikin taron bikin masu neman jinsi a birnin Berlin. Ana fargabar Amurka na fama da ƙarancin makamai bayan shiga dare na biyu ba tare da ta kai wa Iran hari ba. Iran ta zargi Ukraine da kai hari kan jirgin ruwanta a tekun Caspian. 'Yan sanda a Jamus sun ba da rahoton mutuwar mutum guda yayin da wasu mutanen 16 suka jikkata bayan da wata mota ta kutsa cikin taron jama'a a wurin birkin alfahari na masu neman jinsi wanda ake wa laƙabi da Christopher Street Day ko kuma CSD da aka gudanar a birnin Berlin a daren Asabar. A cewar hukumomin tsaro na Jamus, mutanen uku da suka jikkata na cikin wato mawuyacin hali. Sannan kuma kakakin 'yan sandan Berlin Florian Nat ya ce tuni 'yan sanda suka bazama domin kamo wani matashi mai shekaru 21 da haihuwa wanda ake zargi da wannan aika-aika wanda kuma ya ce yana da alaƙa da masu tsatsauran ra'ayin addinin Musulunci. Magajin garin Berlin Kai Wagner wanda ya kai ziyara wurin da lamarin ya faru a yankin Tiergarten ya bayyana lamarin a matsayin hari kan mutane masu 'yanci da buɗaɗɗen ra'ayi. Yayin da shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya yi Allah wadde da harin da ya kira da mummunan aikin ta'addanci. Bikin Christopher Street Day na Berlin Day na daga cikin bukukuwan alfahari na masu neman jinsi mafi girma a Turai wanda dubban baki daga sassa daban-daban na duniya ke halarta a kowace shekara. Rahotanni daga Iran na cewa an shafe dare na biyu a jere ba tare da Amurka ta kai wa ƙasar hari ba. A daidai lokacin da wasu kafafen yada labarai na Amurka ke cewa akwai yiwuwar rundunar wato sojin Amurka na fuskantar karancin wasu muhimman makamai bayan kusan watanni biyar ana gwabza yaƙi. Duk da cewa a ranar Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙaddamar da hare-hare mafi muni kan Iran, amma an wayi garin Asabar da Lahadi ba tare da jin ƙarin fashewar bama-bamai ba. Yayin da ita ma Tehran ta dakatar da kaiwa ƙasashen yankin Gulf hare-hare. A daidai wannan lokaci jaridar New York Times ta ambato wasu majiyoyi biyu masu masaniya kan lamarin da suka ce gwamnatin Amurka na nuna damuwa kan raguwar adadin makaman kariya da sauran kayan kare kai da ake amfani da su wajen ba da kariya ga ƙasashen yankin Gulf daga makamai masu linzami da Iran ke harbawa a matsayin martani ga hare-haren Amurka. Jaridar ta kuma ƙara da cewa ana fargabar rikicin zai iya ƙara tsananta nan gaba. Ita ma tashar CNN ta ambato wata majiya daga ma'aikatar tsaron Amurka da ta shaidar da cewa a halin yanzu an dakatar da ayyukan soji kan Iran ne saboda irin waɗannan dalilai da New York Times ta ruwaito. Iran ta zargi Ukraine da kai hari kan wani jirgin ruwanta na kasuwanci a tekun Caspian a ranar Asabar. Lamarin da ya sanadin mutuwar wani ma'aikacin jirgin tare kuma da jikkata wani ma'aikacin guda. Kamfanin dillancin labarai na IRNA da ya ruwaito labarin ya ambato ma'aikatar harkokin wajen Iran na cewa harin da aka kai a safiyar jiya Asabar ya haddasa fashewa a cikin jirgin. Sannan kuma ta ce shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky da kansa ya fito fili ya ɗauki alhakin harin. Sai dai shugaban na Ukraine ya wallafa cewa a shafin Telegram an kai hare-haren ne kan wasu jiragen ruwa da ake amfani da su wajen jigilar kayan aikin soja da suka shafi Iran tare da wani jirgin ruwan yaƙi. Tuni ma dai Iran ta gayyaci babban jami'in diplomasiyyar Ukraine da ke Tehran domin yin tir da wannan lamari tare da sake jaddada cewa ba ta da hannu a rikicin Russia da Ukraine. Bugu da ƙari a wata hira da ya yi da babbar jami'ar diplomasiyar Turai Kaja Kallas, ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya yi kira ga EU da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da su ɗauki tsauraran matakai dangane da wannan lamari. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. 'Yan tawayen Houthi na Yemen masu alaƙa da Iran sun ce sun harba wa Saudiya makamai masu linzami a ranar Asabar, a daidai lokacin da rikici ke ƙara tsananta tsakanin ɓangarorin biyu bayan da yarjejeniyar tsagaita wuta da suka ƙulla a Afrilun 2022 ta rushe a ranar 13 ga watan Yuli. A wannan mako, 'yan Houthi sun ayyana ƙaƙaba takunkumin zirga-zirgar jiragen ruwa ga Saudiya tare da barazanar hana jiragen kasuwanci shiga tekun Bahar Maliya. Masana na ganin wannan barazana na tunatar da mahimmancin mashigin Hormuz, wanda ke da matukar tasiri ga zirga-zirgar man fetur da kuma hanyoyin ruwa zuwa gabar gabashin Saudiya. Waɗannan hare-hare na faruwa ne duk da wasu alamu da ke nuna cewa rikici tsakanin Amurka da Iran na iya fara lafawa bayan shafe kwanaki biyu ba tare da sun kai wa juna hare-hare ba. Jam'iyyar Liberal Party ta naɗa Flavio Bolsonaro a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasar Brazil a zaben watan Oktoba, inda zai fafata da shugaban ƙasar mai ci Lula da Silva. Flavio, mai shekaru 45, shine babban ɗan tsohon shugaban ƙasar ta Brazil Jair Bolsonaro, wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin sama da shekaru 27 kan yunkurin juyin mulki. A wajen taron jam'iyyar da aka gudanar a birnin Sao Paulo, shugaban ƙasar Argentina ya kasance a wurin domin nuna goyon baya ga Bolsonaro. A bangaren shugaban ƙasar mai ci Lula da Silva, mai shekaru 80 a duniya, ƙuri'un jin ra'ayin jama'a sun nuna cewa har yanzu shine ke kan gaba wajen samun goyon bayan masu kada ƙuri'a a zaben da za a gudanar a ranar 4 ga watan Oktoba mai zuwa. To ƙarshen labaran kenan, a halin yanzu sai a gyara zama domin sauraron sharhunan bayan labarai.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Masu sauraron mu, barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a cikin shirin sharhunan bayan labarai, wanda ni Khadija Ahmad Rufai zan gabatar muku. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi, za ku ji yadda halin da ake ciki a birnin Al-Obaid na Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita ke ci gaba da zama cikin tashin hankali. A Najeriya kuwa, hukumomi a jihar Zamfara ne ke ci gaba da ƙoƙarin kubutar da shugaban ƙaramar hukumar Bunguɗu da wasu mutane biyu da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su. Muna ma tafe da wasu rahotannin bayan waɗannan, har ma da sharhunan jaridan Jamus. Amma yanzu bari mu fara da batun mulki a jamhuriyar Nijar, inda an cika shekaru uku kenan da sojoji suka kwace madafin iko a ƙasar ta jamhuriyar Nijar da ke yankin Afirka ta Yamma, inda lokacin suka yi alkawarin samar da sauye-sauyen zamantakewa da inganta tattalin arziki game da samar da tsaro a ƙasar. Bayan shekaru uku da juyin mulkin, kalilan na alkawarin aka gani a zahiri, kamar yadda za a ji cikin rahoton Suleiman Babayo.
3: A jamhuriyar Nijar, gwamnatin mulkin soja ta Janar Abdulrahman Chani ta cika shekaru uku kenan, amma alkawuran siyasa da ta ɗauka a farkon mulkin ta gaza cikawa, haka batun samar da tsaro a ƙasar da ke yankin yammacin Afirka. Yayin da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi ke ƙara ƙaimin kai hare-hare a yankin Tilaberi, lamarin da ya taɓarɓara harkokin jin ƙai cikin ƙauyukan yankin. Mazauna yankin sun tabbatar da cewa hare-haren sun hauro waɗanda ake kaiwa fiye da shekaru uku da suka gabata nesa ba kusa ba. Wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira ACLAD ta soki gwamnatin mulkin sojan ta jamhuriyar Nijar game da taɓarɓarewar tsaron tun bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023. Ƙungiyoyin JNEM da masu neman kafa daular Islama a yankin Sahel suka yi fice wajen kai hare-haren. A shekara ta 2025, kusan mutane 1,200 aka tabbatar sun hallaka. Binciken ƙungiyar ACLAD ya nuna yadda matsalolin tsaro suka taɓarɓare a yankin yammacin ƙasar. Hari mafi muni na baya-bayan nan ya faru ranar 17 ga watan Yuli na wannan shekara, inda sojoji 16 suka rasa rayukansu. Fararen hula sun fita gayyara sakamakon hare-haren, inda mutane ba su da wata dama illa guduwa daga yankunan karkara domin zama 'yan gudun hijira a wuraren da ake gani suna da yanayin tsaro mai dama-dama. Tuni mutane suka gaji da yawan hare-haren da ake fuskanta. Kwanaki biyu bayan Janar Abdulrahman Chani ya jagoranci kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum a shekara ta 2023, sabuwar gwamnatin ta bayyana shirin yaƙi da cin hanci da kuma inganta tattalin arziki. Shekaru uku bayan juyin mulkin 'yan Nijar ba su samu wata kyakkyawar rayuwa ba, yayin da wasu ke gwagwarmayar neman ganin an mayar da ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya. Ita dai jamhuriyar Nijar tare da ƙasashen Mali da Burkina Faso, inda duk sojoji ke mulki, sun kafa ƙungiyar ƙasashen yankin Sahel domin ƙara kusantar juna sakamakon barazanar da ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko SADIAWO ta yi wa sojojin jamhuriyar Nijar bayan juyin mulkin domin mayar da ƙasar tafarkin demokuraɗiyya. Ƙasashen uku sun ƙara haɗaka kan fannonin siyasa da tsaro, kuma ƙasashen na jamhuriyar Nijar da Mali gami da Burkina Faso sun fice daga cikin ƙungiyar ta ECOWAS tare da kafa IOS, inda daga bisani ƙungiyar ECOWAS ta saka mai shiga tsakani Lansana Kouyaté, tsohon firaministan Guinea, domin tattaunawa da su.
2: Rahoton Suleiman Babayo kenan. To har yanzu da muna jamhuriyar Nijar, inda hukumar gwamnati da ke alhakin ƙididdigar jama'a da gidaje ta ƙasa, wato INS, ta shirya gudanar da ƙididdigar jama'ar da gidajen gaba ɗaya na ƙasa karo na biyar a shekara ta 2026, inda kafin soma wannan aiki suka ba da horon wayar da kai ga sarakan gargajiya da suka kasance makusantan al'umma domin cika burin wannan aiki. Daga Agadez, wakiliyar Mutula Ahmadu na ɗauke da cikakken rahoto.
4: A shekarar gata 2026, cibiyar ƙididdiga ta ƙasa INS za ta gudanar da ƙididdigar jama'a da gidaje na ƙasa baki ɗaya. Sai dai kafin soma wannan aiki, hukumar ta ƙasa ta ba da foro ga sarakan gargajiya. Aisha Ahmadu Usman, mai kula da sashen faɗakarwa a hukumar ƙididdiga ta ƙasa INS, wadda kuma ta ba da foro, ta yi ƙarin haske.
5: Horon da muka zo mu yi ma sarakunan jiha Agadez tana da mahimmanci, domin kowa ya san Niger sarakuna su ne manyanmu. Sarki in ya tai wurin talakawa, mun ka shiga bayan sarki ya buɗe muna hanya, sai mu samu aikin namu ya je daidai.
4: Idan dai ba a manta ba, a duk shekara goma ya kamata a yi wannan aiki na ƙididdiga ga jama'a da gidaje a ƙasar Nijar, wanda na ƙarshe an yi shi ne a shekarar 2012 da ake shirin yin sa kuma a shekarar gata 2026. Honorable Umama Abu Hamid, da wakilin ƙungiyar sarakan gargajiya a jihar Agadez ACN, ya faɗi irin aikin da ya rataya a gare su.
6: Gaskiya wannan kidanya sarakunan gargajiya suna da babban role cikin shi. Na farin dai a yi sensibilization, a wayewa mutane kai, saboda mutane ba su san menene resentment ba. Wasu sai su yi tamaha wani abu ne ko wani mishkila ne za a kawo musu, don mun koma za mu shiga wannan aikin na wayewa kai.
4: To, kowane muhimmanci ne ga ƙidaya jama'a. Hukumar ta INS a tabakin Isufutin Gidi, daraktan cibiyar INS ta Agadez, ya yi ƙarin haske musamman ma jihar Agadez da ta kasance magama ta shige da fitan baki kala-kala.
7: Da ƙididdigan nan ne gobe in za a gina wani likita, za a wani rijiya, za a ta hayya, za a wani aiki amfanin mutane, dole sai an san takeici so nawa ne wurin, sannan ake iya musu wani abu. Wannan gida gaba ɗaya ne za a yi ta ƙasa ga lokaci guda, kinan ba a barin kowa.
4: A ƙarshe dai hukumomi sun yi kira ga sarakan gargajiya na su ba da kai da fata don ganin an cimma gurin da aka saka a gaba. Magatakardan gwamnan jihar Agadez Saidu Bulhassan, da ya jagoranci buɗa foron, ya yi kira ga sarakan gargajiya kamar haka. Ya ce, masu girma sarakan gargajiya, zai ƙara tunatarwa kan magana ta ƙarshe domin tana da muhimmanci. Kusan cewa ƙididdigar jama'a na da muhimmanci, kuma aiki ne da bai shafi ayyukan da suke yi ba, walau na bariki ko na gargajiya da suke a yankunan nasu. Za a yi lissafin a inda kowa yake saboda muhimmancin aikin. Sannan kuma yana ƙara kira ga sarakan gargajiya cewa hakkin da ya rataya a kawunansu shine na faɗakar da jama'a muhimmancin abun, wanda yin shi shine zai fidda shakku ga zukatan jama'a. A ƙarshen foron, sarakan gargajiya sun samu ƙarin haske kan abubuwan da suke shige musu duhu game da ƙidayar, waɗanda kuma za su taimaka musu da zarar kowa ya koma yankin shi. Tila Ahmadu, DW Hausa, daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
2: Idan muka bar jamhuriyar Niger kuwa hukumomi ne a jihar Zamfaran Najeriya suka ce suna ci gaba da kokarin kubutar da shugaban karamar hukumar Bungudu Honorable Nura Umar da wasu mutane biyu wanda ƴan bindiga suka yi garkuwa da su a ƙarshen makon nan. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya hada mana rahoto a kai.
8: ƴan bindigar sun mamaye gidan shugaban karamar hukumar ta Bungudu ne cikin dare kuma suka yi nasarar ta saƙiyarsa zuwa wani wuri na daban da har kawo yanzu ba a sani ba bayan sun halaka jami'an tsaron da ke kula da gidansa kamar yadda wani makusancin sa yayi ƙarin bayani.
9: ƴan bindigar ne suka afko a gidan shi shugaban karamar hukumar rikin Bungudu a cikin gidan ne suka da harbe-harbe da kai da suka yi da ƴan Lagos baki daya an harbe ƴan sanda kwara biyu sun kashe su gagarin kowar gida ne ba sai kuma wani dan bijilanci guda shi kuma ya hito ne zai zo shi ma suka halbe shi sai kuma wani tsoho sama haya sun gama da wani tsoho yana kwana ba cikin kowar gida ne suka halbe shi ba.
8: Kamar shi kadai ne suka tafi da shi koko da wasu mutane?
9: Akwai wasu kusan mutum biyu gami da shi uku makwabta ne.
8: Hukumomi a jihar ta Zamfara sun ce sun himmatu kayan da na'in danganan an ceto shugaban karamar hukumar duk da suna ta'allaka sace shi da haɗin kan mutanen gari masu ba ƴan bindiga bayanai. A cewar Honorable Abdulmalik Zubairu dan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin Bungudu da Maru.
10: Ya aka suka san gidan ciyaman ai da mutanenmu ne ai mutanenmu su ne ma musiba ga wannan hudda ba ma ƴan bindigin ba ai da suka zo ƴan kadiba gidan suka tunkara gaba daya kuma gidan suka je suka wadabi suna ka mutanenmu ne da su ake amfani saboda dan abin da ake ba su wanda bai ta hakara kariya ba suna cin mutuncin zamantakewa suna cin mutuncin amana suna cin mutuncin al'umma wayannan boma din billahi la zawar rasuli ina ga maka jaggaba su ne musibar mu amma da a ce kamu mai uwa da wabi akai kaddara ta sa ko hanya anka tare anka dauke shi ko ku atawa anka kwasa da shi wannan ba shi akai ba wannan gida ne aka tunkara aka ji aka same shi har gida da jami'an tsaron da ke gidan da wasu bayan Allah da kaddara su to kwana su kare aka kashe su aka dauki wannan bawan Allah saboda haka in ka diba namu ne ka bada mu.
8: Kawo yanzu kuntun taba an yi magana da shi janjin halin da yake ciki?
10: Kaga abin bai daɗe da faruwa ba kuma yanzu ba a kai kabata za a fara magana da waɗannan mutane ba amma da in Allah ya suwa da na san ado inda za a ci gaba da hanyoyin da za a bi Allah ya suwa da waɗannan bayan Allah za a bi don hanyar da ya kamata bi za su dawo cikin iyalansu in Allah ya suwa ta.
8: Tsakanin Bungudu da Gusau babban birnin jihar Zamfara bai wuce nisan kilomita 16 ba abinda masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ke cewa abin takaici ne yadda ƴan bindigar suka yi nasara ba tare da an taka musu birki ba.
11: Kalli nisan da yake tsakanin Gusau zuwa Bungudu wannan shi ma yana nuna ƙara sakaci da kuma lalacewar wato aiki na jami'an tsaro duba da cewar bai kamata a ce an ɗauki tsawon wannan lokaci tunda kusan 12:18 da aka fara wannan harbe-harbe wanda ya kai har kusan ƙarfe 3 saura ana yi kuma waɗannan mahara har suka yi nasara suka samu abin da suke so kuma suka ɗauki wannan shugaban ƙaramar hukuma suka tafi.
8: Al'umman wannan ƙaramar hukuma ta Bungudu na cikin zulumi ganin an ɗauki lamba ɗaya a ƙaramar hukumar inda suke ganin talakawa ina za su sa kansu waɗanda ba su da mai tsaron lafiyarsu sai Allah. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa daga Zamfara a Najeriya.
2: To idan muka bar tarayyar Najeriya kuma halin da ake ciki a birnin Al-Ubaid na Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita na zama cikin tashin hankali a kowace rana al'amura na ƙara taɓarɓarewa abinda ke shafar rayuwar yara ta yau da kullum. Wani faifin bidiyo daga Al-Ubaid da tawagar 'yan jarida masu binciken ƙwaƙwaf a Sudan ɗin ya fitar ya nuna yadda gidaje da makarantu suka zama kango bayan lalata su da aka yi sakamakon yaƙi. Ladifa Mustapha Jafar ta haɗa mana rahoto kan wannan batu.
12: Birnin na Al-Ubaid na dauke da kimanin mutane rabin miliyan baya ga dubban ƴan gudun hijira na cikin gida da suka tsere wa yaƙi a yankunan su sai dai shi ma birnin bai tsira daga hare-haren mayakan RSF ba wani sabon harin jirage marasa matuƙa da mayakan na RSF suka kai a gundumar arewacin Kordofan yayi mummunar barna wannan harin ya sake jefa rayuwar al'umma cikin halin tasko kamar yadda shugaban wani shiri da ke kare haƙƙin ƙananan yara na Plan International Ration Al-Ubaid da kuma ya kwashe sama da shekaru 30 a birnin Ahmed Awad ya nunar a cewar sa an samu katsewar hasken wutar lantarki da magunguna da abinci da tsaftataccen ruwan sha inda ake samun dogayen layukan ɗiban ruwa a sansanonin ƴan gudun hijira. Ya ƙara da cewa a wasu lokutan zaka iya kwashe tsawon yini guda saboda ka samu ruwa lita guda da zaka cancana shi zuwa kwanaki biyu ko uku. Ya kuma shaida tashar DW ɗaya daga cikin jirage marasa matuƙa ya faɗa kan wata makaranta tare da halaka yara ƙanana yana mai cewa wata uwa ta shaida min yaranta uku ba sa iya bacci saboda tsoron abin da ka iya sake faruwa a dangane da haka a Plan International muna kokarin bayar da taimako ga waɗannan yara wajen cire musu tsoro daga kwakwalansu a yanzu yaran ba ma sa sha'awar zuwa makaranta abin da ya taba musu kwakwalwa sosai saboda a yanzu idan kana zauna a aji kana iya ganin jirage marasa matuka na sauka a ajin naku birnin Al-Ubaid na da matukar muhimmanci cibiyar kasuwanci a tsakiyar Sahara kana hanya ɗaya tilo dake hada Karcin babban birnin kasar Sudan da sojojin gwamnati ke rike da ikon sa da kuma yammacin yankin Darfur da mafi yawan sa ke karkashin ikon mayakan RSF bayan da yakin ya tashi daga Darfur zuwa yankin Kordofan dake makwabtaka a farkon shekara ta 2026 Al-Ubaid ya zama fagen daga birnin da a yanzu ke karkashin ikon dakarun gwamnati an cibge sojoji kimanin 13,000 a cikin sa sai dai mayakan RSF sun hada kan masu dauke da makamai da dama a wani yanki dake da nisan kilomita 30 da wajen birnin inda yanzu suke kai farmaki akan kayayyakin more rayuwa na fararen hula Adam Musa Eshag shine director wata kungiya dake tallafawa waɗanda rikicin yakin Darfur ya tsada su wato Darfur Victims Support Organization dake da shalkwata a Kampala babban birnin kasar Uganda kana a yanzu yana bincike kan halin da ake ciki a birnin na Al-Ubaid ya nunar da cewa yanayin da ake ciki na kamanceceniya da na Al-Fashar da sojojin gwamnati da kungiyoyin masu rike da makamai dake mara musu baya ke amfani da makarantu har ma da asibitoci a matsayin sansanonin soja a yanzu ma haka suke yi a Al-Ubaid musamman wasu yankunan na jami'ar Al-Ubaid da sauran makarantu abin takeicin nan ne mayakan RSF ke kai harhare hakan na nufin idan suka kai hari fararen hula ne za su ji a jikin su yana mai cewa
13: think about an entire
12: tunanin baki ɗayan yaran da suka rasa wani nasu a wannan yakin ko iyaye ko ɗan uwa ko ma abokai sannan rubin yaran an tilasta musu gudun hijira ko da sau ɗaya ne kenan sun rasa komai abin fargabar shine a nan gaba in har ba a dauki mataki ba suna iya yin tunanin daukar fansa wannan damuwar da fargaba ka iya sawa lokaci guda a samu barkewar wani sabon tashin hankali kwamitin bincike na hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya dake birnin Geneva ya nunar da cewa bayan kammala binciken sa ya samu alamu na aikata kisan kiyashi a Al-Fashar
2: Latifa Mustafa Jafar kenan dauke da wannan rahoto. Yanzu kuma sai sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar mu ta Afrika.
14: Zan fara da jaridar Welt Online. Jaridar ta yi tsokaci kan ziyarar ministan harkokin wajen Jamus, Johan Vadapol a Nigeria. A ranar ta uku ta ziyarar da kai Afrika, batutuwan siyasa su ne suka mamaye jadawalin muhawara a tattaunawar ministan harkokin wajen na Jamus. Manufar da ya kudurce ita ce karfafa dankun dangantaka da babbar kasar ta yammacin Afrika. A cibiyar kasuwancin Najeriya, ministan harkokin wajen na Jamus ya gana da mutane masu tasiri da suka hada da mawaka da 'yan kasuwa da bangaren al'adu da kuma masu shirya fina-finai. Babban abin da ya zo zukatan matasa maza da mata da aka tambaya game da Jamus shine bikin Berlinale, kasataccen bikin nuna fina-finai na duniya da kuma makon nuna kayan kwalliya da ake yi a Jamus shi ya fi daukar hankalinsu. Gaba da Paul wannan ya zo a kan gaba, inda ya ce tarayyar Turai da Jamus za su so su koyi abubuwa da dama daga hazaƙar matasan masu tasiri. Hasali ma kuma ina tare da rakiyar wakilan 'yan kasuwa a ziyarar ta ƙasashe uku na Afirka, Mauritania da Najeriya da kuma Afirka ta Kudu. Abin da ya sa Vadapol ina maganawa da matasan masu tasiri shi ne yadda Jamus za ta zuba jari a harkokin da suke gudanarwa. A ɗaya ɓangaren kuma, Vadapol ya tattauna manufofin tattalin arziki na ƙasashen ƙetare, musamman Afirka, wacce matsayinta da muhimmancinta ke ƙara bayyana. Wannan dalili ne ma ya sa Vadapol ya kai ziyara nahiyar ta Afirka a karo na uku cikin wannan shekarar. Ya ziyarci ƙasashen Kenya da Habasha a watan Janairu, ya je Morocco cikin watan Afrilu, sannan yanzu kuma Najeriya da Mauritania da Afirka ta Kudu. Da yake jawabi kan hulɗar 'yan kasuwar Jamus a nahiyar, ministan harkokin wajen na Jamus ya ce duk wanda bai shiga Afirka ba a yau to ya rasa damammaki masu yawa. Najeriya dai ita ce ƙasa ta biyu abokiyar kasuwancin Jamus mafi girma a Afirka bayan Afirka ta Kudu. Kamfanonin Jamus kimanin 80 ne suke gudanar da kasuwancinsu a ƙasar a halin yanzu. Jamus ɗin kuma na duba hanyoyin faɗaɗa hulɗa da Najeriya a fannin ma'adanai. Jaridar Fast.net ta yi nazari na waiwayin baya kan mulkin mallakar Jamus a Afirka. Jaridar ta ce shekaru goma da suka wuce an shiga cece-kuce game da mulkin mallakar Jamus, ba wai kan tarihin mulkin mallakar ba, amma kan yadda aka tinkari lamarin. Musamman takaddama ta taso akan alaƙa da kisan ƙare dangi da aka wa Yahudawa da kayayyakin tarihi da suka shafi mulkin mallaka. Da kuma batun mai da kayan tarihi da kasusuwan mutanen da suka kwanta dama, kamar ƙoƙon kai da kuma batun biyan diyya. Wanzuwar ƙungiyar rajin baƙar fata Black Lives Matter da zanga-zangar adawa da Isra'ila da sake ɓullowar masu tsauraran ra'ayin rikau sun ƙara kambama muhawara game da mulkin mallaka da abin da ya biyo baya. Shugabannin siyasa na Jamus sun yi jinkiri wajen mai da martani ga wannan. Sai a shekarar 2015 ne suka ayyana yakin da daular Jamus ta yi a kudu maso yammacin Afirka a matsayin kisan ƙare dangi. Samun ƴancin kai na ƙasashen Afirka ya haifar da nazari mai zurfi akan abubuwan da suka faru a baya a tsaffin yankunan da aka yi mulkin mallaka. Mawallafa a Tanzania sun rubuta littattafai da suka nuna gwagwarmayar maji-maji wadda aka murƙushe da ƙarfi a zamanin mulkin mallakar Jamus a 1950. Bore kan ƴan mulkin mallakar Jamus a wancan zamani ya shiga manhajar koyarwa a cikin makarantu a Tanzania. A yarjejeniyar gwamnatin haɗakar Jamus a 2025, gwamnatin ta ƙudiri tattaunawa da ƙasashen da aka yi mulkin mallakar tare da mai da wasu muhimman kayan tarihi na al'ummar na wancan zamani.
2: To an gaishe da Abdullahi Tanko Bala ɗauke da sharhunan. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman na kundin 'yan mata. A wannan lokaci na dogon hutu ɗalibai da dama na amfani da ɗakunan karatu don ƙara inganta ilimi da karatunsu maimakon zuwa wasanni ko wuraren shakatawa. Wakiliyarmu ta kundin 'yan mata a Kano Ruqayyah Ibrahim bisa jagorancin Muhammad Bello Dabai ta duba mahimmancin ɗakunan karatu a wannan lokaci ga 'yan mata.
15: A zamantakewar arewacin Najeriya, inda al'ada da addini ke mutunta iyaka tsakanin maza da mata, ɗakin karatu, wato library na makaranta, wuri ne da ɗalibai mata da dama ke ganin ya fi dacewa da karatu. Baya ga inganta musu al'adar karatu, library na ba su yanayi mai nutsuwa, kariya daga hayaniya da kuma damar mai da hankali kan karatu, ba tare da wata katsewa ba. Kamar yadda wasu ɗalibai 'yan mata suka shaida min.
16: Ita gaskiya na fi son in yi karatu a library saboda idan a gida ne kana karatu irin waya za ta ɗauke maka hankali, amma idan a library ne gaskiya waya ba ta cika ɗauke maka hankali saboda za ka sa ta sama a silent, maybe ma sanda za a kira baka sani ba kana can kana karatu, amma a gida wayanka ko da yaushe a kunne take.
17: To idan mutum ya zauna a gida za ki ga akwai hayaniyar jan hankali, in ma ba hayaniyar za a ce tashi ki abu kaza, in ma ba a ce tashi ki abu kaza ba za ki ga ki a karan kanki ya kamata a ce ki yi abu, bai kamata a ce kina zaune manya suna aiki ba. So irin waɗannan abubuwan gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da yasa nake zuwa library.
18: Ina zuwa ɗakin karatu domin in yi karatu saboda idan na je ɗakin karatu zan samu nutsuwa, sannan babu hayaniya, babu cunkoso, wanda hakan ne yake sanya nake yin karatu daidai wa daidai.
15: A gidaje da dama, musamman a arewacin Najeriya, 'yan mata kan haɗa karatu da ayyukan gida, kula da ƙannansu, ko kuma fuskantar hayaniyar da kan hana su mayar da hankali. A gefe guda kuma, ɗakin karatu na samar musu da muhalli mai tsari, shiru da kwanciyar hankali, kasancewar sauri da ake kula da bin ƙa'ida. Masana sun kuma ce kasancewa tare da sauran ɗalibai masu karatu kan ƙarawa matan ƙwarin gwiwa da himmar karatu, a don haka yake da muhimmanci makarantu su inganta ɗakunan karatunsu.
19: Library ne kaɗai lokacin da za su iya samu su yi karatu ko kuma su yi nazarin darasan da suka samu a makaranta. Saboda haka muke ganin ya dace a hukumomi da abin ya shafa da kuma makarantu na gwamnati da masu zaman kansu da su samar ko kuma su inganta ɗakunan karatun da suke da shi ta hanyar kawo littattafai ko zamanantar da shi, idan ma ba littattafan ya kasance ya zama daidai da zamani tun da an waye gari. Labararin ma akwai iya wanda gaba ɗaya za ka ga da na'ura ko kuma ta yanar gizo littattafan ake iya amfani da su.
15: Yayin da ake ci gaba da neman hanyoyin inganta ilimin yara mata a Najeriya, musamman a arewacin ƙasar, masana na ganin samar da ingantattun ɗakunan karatu a makarantu na daga cikin matakan da za su taimaka wajen ƙara wa ɗalibai mata damar samun ilimi cikin aminci, nutsuwa da kuma inganci. Ruqayyah Ibrahim, DW Hausa, daga Kano a Najeriya.
2: To da wannan rahoto na kundin 'yan mata za mu rufe labulan shirin namu, sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki da suka ba da gudummawarsu wurin kammaluwar shirin, sunana Khadija Ahmad Rufa'i nake cewa makasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: Ana sauraron shirin amsoshin takardunku daga nan sashin Hausa na DW. Tambaya ta gaba a cikin shirin ta fito daga masu sauraro da dama da ke cewa shin yaushe mafarkin yankin arewacin Najeriya na shiga jerin wuraren da ake haƙar man fetur zai zama gaskiya ganin tarnaƙin da ake fuskanta. Domin samun wannan amsa, abokin aiki na Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya tuntubi Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, masanin tattalin arziki da ke Jami'ar Northwest a jihar Kano da ke Najeriya.
1: To, maganar ma'adanai musamman man fetur da suke ƙarƙashin ƙasa a ƙasashe da dama suna da shi. Wanda suke da shi da yawan da ya kai a haƙo a sana'anta shi kuma a samu riba mai yawa suna yi. Amma wanda suke da shi wanda bai kai a ce za a haƙo shi ba har ma a sana'anta shi a siyar a samu riba. To fa da yawan su wasu ba ma su amfani da shi ko ku abin da za su yi amfani da shi shine abin da ake kira low scale, ma'ana mataki na cikin gida kuma matakin da abin da ake haƙowa bai taka kara ya karya ba domin min wata kila a biya wasu buƙatu da ake da su na yau da kullum. Amma idan ya kasance man da ake da shi yana da tarin yawan da kuɗin da za a kashe a haƙo shi a fito da shi a sarrafa shi dan wani kaso ne daga cikin irin riba da za a samu, to da yawa ƙasashe suke mai da hankali wajen haƙo shi. Ƙasashe misali kamar su Najeriya, kamar su Angola, Afirka, muna da wannan man da yawa kuma sannan ana haƙowa kamar ƙasa kamar su Niger duk ana yi. To amma akwai ƙasashe misali kamar irin su South Africa, irin su Kenya, irin su Mauritius da ma wasu ƙasashen da yawa a Afirka su ma fa suna da man fetur ba su da shi ba. Amma idan ya kasance man fetur din da ake da shi in aka ce za a zuba jari a haƙo shi asara za a yi koko da ƙyar za a mai da kuɗi koko riba da za a samu wata kai ta kawo ba, to da yawa fa haƙura ake da shi. Misali a South Africa suna da aƙalla barrel miliyan 560 a ƙasa. Misali mu nan da ake magana a arewacin Najeriya da yawa masu zaman kansu kamfaninnika ba sa son zuwa su zuba hannun jari, wannan yana da ɗaya daga cikin dalilan. Ana maganar akwai kimanin barrel biliyan ɗaya. To barrel biliyan ɗaya nan an ma an kai amfani a farashi na yau ko farashi na yanzu kwatankwacin dala biliyan 87 ne zuwa dala biliyan 90 shi ne kwatankwacin kuɗin wannan man da yake ƙasa. To amma idan aka ce yau za a kawo ma'aikata da kamfani su zo a yi aikin shi a haƙo shi a sana'anta shi, to aƙalla abin da za a ƙiyasta zai kai daga dala biliyan 15 zuwa dala biliyan 80 abin da za a kashe. Ya danganta da yanayin ƙasar wajen da yanayin wajen da kuma nau'i na man fetur da za a fito da shi. To idan haka ne kuwa ai babu riba ma na a ce za a zo a fito da shi. Saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin manyan dalilai da yasa zai wahala wani kamfani ya zo ya zuba kuɗin shi yana sane da cewa ba riba zai ci ba hasali ma zai iya yin asara, saboda idan ka zuba kuɗin ka gama ba mafita la'alla a ƙarshe a ce ma to gara a tsaya haka don domin a rage asara. Amma kamar ɓangaren Niger Delta wannan duk kamfanin da ya zo ya san riba zai ci zai lissafa kuɗin ma da riba da zai samu ma zai iya lissafa kafin ma ya fara aiki. Abu na biyu kuma shi ne akwai maganin ma rashin zaman lafiya da rashin tsaro a wannan yankin da ma baya bari ma a yi binciken da ya kamata ma na ƙwarai a tabbatar da sahihancin waɗannan estimates da ake da su, ma'ana hasashe da ake da su na adadin abin da yake a ƙasa. Wannan kusan su ne dalilai za a iya cewa guda biyu da suke hana da yawa wasu su zo su sa hannun jari. Kuma la'alla ma ita kanta gwamnatin da take kiran masu hannun jari su zo su sa suna da masaniya cewa masu hannun jarin ba za su sa ba. Ni ina gudun kada ko wannan ma kiran masu hannun jarin da aka yi wani dalili ake so a samar da idan 'yan kasuwa suka ƙi zuwa sa sai gwamnati ce to za ta je ta karɓo bashi ita za ta zo ta yi aikin da kanta. Ina kyauta zaton watakila abin da zai faru nan gaba kaɗan. Saboda lokacin marigayi shugaba Muhammadu Buhari an ranto kimanin dala biliyan 6 da sunan za a binciki da nemo wannan man fetur da yake arewacin Najeriya. Haka wannan abu aka zo aka yi ya wuce maganar kuɗin babu su babu labarin su sai dai an bar ƙasar ma da biyan bashi. Saboda haka yanzu la'alla wannan ma wani tsari ne gwamnati ta zo da shi da ƙarshe ta san ba wanda zai zo ya sa hannun jari a gashe gwamnati ce to za ta yi da kanta kuma ta samu dama da za ta iya cewa za ta gaya wa 'yan Najeriya za ta je ta ciyo bashi domin ta zo ta aiwatar da wannan abun kamar irin abun da ya faru a baya.
0: Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, masanin tattalin arziki da ke Jami'ar Northwest a jihar Kano da ke Najeriya.

0: DW ku shiga club.
1: Matasa masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a Najeriya na ci gaba da zama babban kalubale ga al'umma. Wani bincike ya yi nuni da cewa amfani da miyagun kwayoyi ya fi yawa tsakanin matasa masu shekaru 15 zuwa 30, inda tabar wiwi da tramadol da kodin da ma wasu kwayoyin ke daga cikin waɗanda aka fi amfani da su. A wani mataki na kan da garki, wasu matasa sun samar da wata ƙungiya a jihar Adamawa domin daƙile hanzarin shirin ɗalibai da za su iya afkawa shan miyagun kwayoyi. Idan ku kasance da shirinmu na ku shiga club da ke tattaunawa da 'yan ƙungiyoyi, za ku ji tattaunawanmu da su. Mubarak Aliyu Sabo yaro ne daga Yola, jihar Adamawa, tarayyar Najeriya.

0: na sake tambaya shugaban kungiyar Suleiman Bello Muhammad ko menene binciken su ya gano dalilin da yasa matasa ke fadawa ta amali da miyagun kwayoyi ga kuma amsar da ya bayar.
1: Abunda mu muka ga yasa yara suke shiga wannan abu, abu na farko rashin samun horo ne mai kyau daga iyaye da kuma makaranta. Do anan ne filin da ake samun tarbiya na farko kenan. Yaro zaka ga ya fara taurin kai a gida, sai uba ya ce ah je kai du abun da kake yi, du abun da kake so a rayuwa. Kuma shi uban ya manta wannan responsibility sa ne. Yaro nan fa shi an haife shi ne bai san meye duniya ba. Kai introducing din sa a duniya. Duk yadda zai bata maka rai ya kamata uba ya jajirce. Ya jajirce ya nuna mishi hanyar da ya kamata ya bi. The same thing kuma abun da zai faru a makarantu. Su malamai amana ne aka kawo musu. Idan yaro zai yi kaza ko zai yi wani abun taurin kai, ba wai fushi za a yi ko a haduwa da keshi ko wani abu makamancin haka ba. No, da akwai abun da ake kira guidance and counseling unit a makarantu. Wanda wannan unit din an kafa unit din ne musamman domin a kira yara a ba su shawara na musamman. Diga wannan abubuwan shawarwarin da za su samu, zaka ga mutum ya fara daukan seti. Abu na biyu kuma zaman banza, an ce an idle mind is a devil workshop. Idan mutum ya zauna ba abun da yake yi, bai da wani sana'a, bai da wani kazarkasar a rayuwa, sai kaga tunaninsa ya fara karkata, ya fara yin tunanin negative abu wanda ba zai amfane shi ba. Abu na uku kuma shine ganin na gaba da shi kaman shi ne role model din sa, ban san yadda zan put in wannan da
0: kaman wani allon kwaikwayon shi.
1: Yawa, kaman wani allon kwaikwayon sa. So kana gani wainin nan tunda ka taso fa ga abun da yake yi, kai yana burge ka, ya iya tijara a anguwa, ya iya yiwa kowa rashin mutunci, kai kuma kana gani wannan abun yana burge ka. Abun da yasa nake emphasizing na wannan magana din ya faru da ni a anguwan mu, akwai wani yaro ya tashi

0: DW Abunamu
1: yanzu da zarar mutun ya aje waya kana aje waya zaka ga sun dauka suna dauka ko ka sa code zaka gani inda ka san akan su ake rubuta code din zan canza code wani lokaci ma har zan kauce wurin danna code din rubuta amma immediately suna gani za su dauka
2: kai kashe tablet din nan kashe agur rukayyan nan karba karba karba ya isa kallon
3: Wannan shine batun da shirin abu namu maganin akwabe mu wanda kan yi nazari akan al'amuran da suka shafi mata da yara kanana zai mai da hankali a kai illolin sabo da kafafan internet ga kananan yara tare da ni Binta Aliyu Zumi

0: masu yi magana suka ce wai zamani a bi ka a sannu. A yayin da ake tsaka da zamani na shafukan sada zumunta, gwamnatoci a faɗin duniya sun dukufa a kokari na ganin an takaita hawa shafukan intanet ga ƙananan yara. Manyan kasashen duniya a inda waɗannan shafukan suka samo asali, kama daga Amurka da Burtaniya da Faransa da Canada da Australia gami da Jamus, tuni wasu 'yan majalisunsu suka fara muhawara akan wannan batu na takaita hawa kafafen sada zumunta. Shafuka irin su TikTok da Facebook da Instagram da ma YouTube sun jima da zama waje na nishaɗi da koyon abubuwan da suka dace da ma akasin haka ga ƙananan yara. Baya ga dogon lokaci da suke ɓatawa maimakon mayar da hankali ga littattafansu. A cewar Khadija Sa'ad, shugabar babbar mace Counseling Services, mafi akasarin matsalolin da al'umma ke fama da su a yanzu yara na ganin su ne a wayoyinsu.
1: Akan a rinka hana yara waya musamman idan shekarunsu bai kai 18 ba ko 19, saboda yana lalata musu tarbiyya, kuma duk fitintunin da ke damunmu a kungiyancen ma wannan abin na ciki. Irin matsalolin su rape, duk yara kalle-kallen da suke na banza suke kokarin gwada abubuwan da suka kalla suke yi, to amma iyaye ba su san ta ina abin ke faruwa ba, sai dai ka je wannan ya kawo ƙara, dan uwa ya yi lalata da ya kanwashi, ai kawu ya yi kaza da makamanta.
0: Tarbiyya aka ce tun daga gida take farawa. Akwai masu ganin laifin wasu iyaye da ke baiwa yaransu wayoyi tun ba su taka kara sun karya ba. To sai dai malama Aisha na mai yin kira ga ire-iren waɗannan iyayen da su farga.
2: A gani na gaskiya kamata iyaye akwai irin code, akwai irin strategy da su Facebook, su TikTok kan dan sawa domin iyaye za su bi. Idan yaro ya shiga Facebook ko kuma TikTok, za a duba a wane time ya shiga wannan TikTok din, wani irin abubuwa ya shiga yi a wannan TikTok din. So a yar wannan abin ya kamata iyaye su dan Allah su sa ido sosai, because irin abubuwa kamar hakan suna bata mana yaranmu halayensu, a yayin da suke magana da mutane, a yayin da abin da bai ma kamata suna gani shi suke gani. Domin abubuwa din ya kamata a ce wai ya kamata ne su duba ne su koya abubuwa da zai taimake su ta bangaren iliminsu da kuma zai sa su zama yara da suke da tarbiyya da ya kamata.
0: Makarantu da dama sun haramta wa yara amfani da wayoyi a harabar makaranta, duk a kokari na takaita hawa yanar gizo da ke ɗauke musu hankali. To sai dai wani hanzari ba gudu ba, wasu iyayen suke baiwa yaran nasu wayar tafi da gidanka zuwa makaranta. A cewar malama Murjanatu Habib, wannan na daga cikin kalubalen da suke fuskanta.
3: Gaskiya mu a makarantarmu doka ce mai tsauri zuwa harabar makaranta da wayar hannu, wato wayar salula kenan, domin ko calculator ba ma barin yaran suna amfani da shi balle waya. Muna iya ƙoƙarin mu wurin ganin mun hana yaran amfani da shi, musamman zaki ga wani lokacin wasu iyayen ana tukka suna warwara. To mu dai muna iya ƙoƙarin mu ganin cewa cikin harabar makaranta mun hana yaran amfani da yanar gizo-gizo, musamman a lokacin da suke cikin makaranta lokacin karatu.
0: To baya ga malaman makaranta da ke nasu ƙoƙarin na ganin sun taimaka wajen takaita illar waɗannan kafafen sadarwar ga yara, kuma suke kuka da irin rawar da wasu iyaye ke takawa. Shin wake da alhakin ɗaukar matakin ceto waɗannan yara manyan gobe daga illar waɗannan shafukan? A Najeriya, ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin yara kamar sauran takwarorinsu na ƙasashen duniya sun yunƙuro na ganin an takawa wannan matsala birki. A cewar shugaban haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin yara, Mr. DG Haruna Obadiya, ya zama wajibi gwamnati ta shigo cikin wannan tsarin domin samar da wasu dokoki da za su taimaka wajen ceto rayuwar yara ƙanana da matasa daga faɗawa cikin wani yanayi da ka iya shafar rayuwarsu ta yau da kullum.
4: Amma yaya za a yi mu kare ɗayanmu a cikin wannan gurɓataccen yanayi? Muna ƙoƙari mu gani idan Allah ya so ya yarda kafin ƙarshen shekarar nan muka samu lauyoyi wanda su suka san haƙƙin yanda za a yi abin, in suka shimfiɗa mana wannan shimfiɗan
5: to za mu iya kai ta gaban majalisa. Mu kasashen Afirka, ko da yake an ce in ka duba kasashen Afirka da wanda suka ci gaba da wanda ba su ci gaba ba, za ga an ce shekarun yaro ya zama ya mallake haƙƙinsa ko mallakansa 18 ne. To amma mu in da so da samu ne daga 18 din nan zuwa sama, muna ƙoƙarin mu fitar da wannan kundin. Ba za ka kai wani abu kundin abu a majalisa ba tare da wani abu da yake ya mishi shimfiɗa ba, wanda zai sa a karɓa ba.
0: Za a iya cewa wannan bukata ba ta tsaya a tarayyar Najeriya kaɗai ba, domin kuwa mataimakin shugaban ƙungiyar Anweb mai rajin tabbatar da aiki da intanet bisa daidai Ibrahim Awal da ke jamhuriyar Nijar ya ce kiran ya zo a kan gaba domin ɗora ƙananan yara a kan turba daidaitacciya a lokacin tasowarsu.
6: Yau kafofin sada zumunta nan ya kamata a ce duka na'urorin nan da wanga shafuffukan nan a ce ana dibin yanayin yaran namu na zamani. Banci wannan kuma ya kamata a ce an kawo abubuwa da za su taci abin da za su iya gani sama yanar gizo-gizon nan. Kenan kun ga wannan duka dokoki ne da yau shugabanninmu sun yi ɗauka wannan dokoki don abin da ake ce ma algorithm da harsan Turanci a tsara shi da za a yi a bayyana ɗaya abubuwan da za su yi umarnin yara ba, duk abin da aka san zai gurɓace ilmantar da yara wannan duka hana shi huce son waɗannan shafuffuka. Ba muna fata ne a tsaye da umarni da su, me ya kamata a sa matakai masu tatsa labari masu sa abubuwan da ya kamata yara su gani a zambare suna gani wanda za su iya sa kwakwalwarsu ta ci gaba su samu ilimi su samu basira.
0: Wannan matsalar da ke nema ta gagari kundila ko kasashen da suka ci gaba ma suna faɗi tashin ganin sun shawo kanta. Ƙungiyar Tarayyar Turai na ƙara matsawa kamfanoni irin su Facebook da Instagram da TikTok lamba na su sauya tsarin wasu abubuwa da ake wallafawa da ake ganin suna haddasa munanan ɗabi'u. Sauraro gabaki ɗaya da haka zan naɗa tabarma wannan shirin a madadin sauran 'yan uwa abokanan aiki, musamman ma wakilinmu da ke Kadunan Najeriya Ibrahima Yakubu. Binta Ali Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bonn.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe ne yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW da ke zuwa muku kai tsaye daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Bayan kun sha labarin duniya mun yi muku tanadin shirin ra'ayin malamai, shirin amsoshin takardun ku da ma shirin wasiƙun ku masu sauraron mu. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW Labarun duniya.
1: Iran ta yi barazanar ramuwar gayya bayan hayin Ukraine kan jirginta. Gobara ta tilasta kwashi dubban mutane a Faransa da Sifaniya. ‘Yan sanda sun harbe wanda ake zargi da kai hari a faretin ‘yan luwaɗi a Jamus. Iran ta yi gargaɗin cewa za ta mayar da martani bayan wani hari da Ukraine ta kai kan wani jirgin kasuwancin ta a tekun Caspian wanda ya yi sanadin mutuwar matukin jirgin tare da jikkata wasu. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce harin ya saba wa dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya, yana mai zargin Ukraine da aikata hakan bisa umarnin Isra'ila domin ƙara faɗaɗa yakin. A nata ɓangaren shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojinsa sun kai har-hare daga wuri mai nisa kan jiragen da ake amfani da su wajen jigilar kayan aikin soja tsakanin Iran da Rasha, ciki har da wani jirgin yaƙi. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Iran ta musanta zargin cewa ƙasar na da hannu a yaƙin Rasha da Ukraine, tana mai cewa ba ta taɓa shiga rikicin ba. Bayan harin, gwamnatin Iran ta gayyaci jami'in diflomasiyyar Ukraine da ke Tehran domin nuna rashin amincewarta da abin da ta kira mummunan harin. Majalisar Tsaron Isra'ila ta amince da wani shiri da zai baiwa rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa damar shiga wasu sassan zirin Gaza da ba su ƙarƙashin ikon Isra'ila, a cewar wani jami'in ƙasar. An ce wannan runduna na cikin wani shirin da Amurka ke marawa baya domin makomar Gaza wanda aka gabatar tun a watan Oktoba. An ci gaba da gwabza yaƙi da mummunar gobara a kudancin Faransa da kuma tsakiyar Sifaniya, inda aka kwashe sama da mutane 325,000 daga yankunan da ke cikin haɗari. Gobarar da ke ci a kusa da birnin Bordeaux a Faransa ta haifar da wata babbar gajimare ta wuta da ke ƙara haddasa sabbin gobara da kuma sauya alƙiblar iska, lamarin da jami'an kashe gobara suka ce yana da matuƙar wahalar shawo kansa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kira taron gaggawa domin tattauna matakan da za a ɗauka, yayin da Prime Minister Sifaniya Pedro Sanchez ya gargaɗi cewa akwai wasu sa'o'i masu wahala a gaba. Ƙasashen tarayyar Turai sun fara tura jiragen sama, motocin kashe gobara da ma jami'ai domin taimakawa ƙasashen biyu. Masana sun ce sauyin yanayi ne ke ƙara tsananta irin waɗannan gobara da kuma yawaitar su. To kada dai ku sha'afa, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. ‘Yan sanda a Jamus sun harbe wani mutum mai shekaru 21 har lahira da ake zargi da kai hari da babbar mota, inda ya afka wa taron jama'a a wani faretin ‘yan luwaɗi a Berlin wanda ya yi sanadin mutuwar mutum ɗaya tare da raunata wasu kimanin 30. Abdulrahman Hassan na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
2: Kawai yanzu dai babu wasu bayanai na takamaimai da ke tabbatar da cewa waɗannan ‘yan sanda sun kama wannan yaro mai shekaru 21. Wanda ya kai hari da babbar mota a bikin ‘yan luwaɗi na shekara-shekara da aka yi a birnin Berlin. Tun farko, ministan cikin gida na Jamus Alexander Dobrindt ya ce mutumin da ake zargi mai suna Abdul Balut, ɗan ƙasar Jamus da ke da asalin ƙasar Lebanon, wanda ya ce yana ɗauke da makamai, ya ce zai iya zama babban haɗari. A cewar mujallar Der Spiegel da kuma jaridar Bild, Abdul Balut ya yi ƙoƙarin shiga ƙungiyar masu jihadi ta IS a Syria a shekara ta 2025, amma aka kama shi a Lebanon. Aka kuma ta saƙiyarsa zuwa ƙasar Jamus, inda aka yanke masa hukunci a wata shari'a a wannan shekara ta 2026, inda aka same shi da laifin shirya wani mummunan aiki na tashin hankali da ke barazana ga tsaron ƙasa. An kai harin ne a ranar Asabar da misalin ƙarfe 10 na dare a wurin shakatawa na Tiergarten a tsakiyar birnin Berlin kusa da kofar Brandenburg, babban wurin taruwa na jama'a, inda mutum ɗaya ya rasa ransa, wato mace, yayin da wasu da dama suka jigata, uku daga cikinsu kuma suna cikin wani hali na mata kwakwai rai kwakwai. A cewar ‘yan sanda, wata farar mota ta afka ma masu tafiya a ƙasa kafin ta faɗa kan bishiya, wanda ake zargin da ke ɗauke da adda ya sassari wasu mutane a sa'ilin da ya fito daga cikin motar. Wannan hari ya sake farfaɗo da muhawarar da aka kwashe shekaru ana yi a ƙasar ta Jamus, kan batun yan gudun hijira inda da yawa daga cikin waɗanda suke aikata laifukan sun fito ne daga kasashen waje hari mafi muni a cikin yan shekarun nan shine wanda wani dan Tunisia ya kai a watan Disamba na shekara ta 2016 a kasuwar Christmas ta Benin Berlin harin ya yi sanadiyar mutuwar mutane guda 13 tunin shugabannin kasashe da kungiyoyi suka fara yin tsokaci tare da yin Allah wadai da wannan hari da aka kai ciki har da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron
1: Abdulrahman Hassan kenan dauke da wannan rahoto kuma iyakacin abin da ya sabuka kenan a labarin namu yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi da fatan za a yi sauraro lafiya
0: DW ra'ayin malamai
3: To jama'a barkamu da wannan lokaci kuma cikin wannan shiri na ra'ayin malamai wanda zai nazari akan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da aka kammala a makon da ya gabata. Wato bayan sama da wata guda ana fafata wasanni masu kayatarwa an kammala gasar da kafa sabbin tarihi inda kasashe uku suka karbi bakoncin gasar tare da halartar kasashe kuma 48 a karo na farko. Gasar ta cika da abubuwa da dama waɗanda suka hada da wasanni masu daukar hankali da kungiyoyi da kasashe da suka wato ba mutane mamaki da kuma muhawara akan wasu batutuwa da suka jawo cece-kuce a wannan gasa kasar Spain ita ce ta kasance zakarar gasar a wannan lokaci amma kuma bayan murnar lashe kofi har yanzu akwai waɗansu tambayoyi da dama dake neman a samu ansoshin su Shin fada da gasar da aka yi daga kasashe 32 zuwa 48 din da aka yi ya cimma manufarsa sannan ya za a iya tantance rawar da kasashen Afirka suka taka a wannan gasa kuma waɗanne irin cece-kuce ne suka shafi alƙalanci da kuma amfani da fasahar zamani wajen kuma na'urar talabijin da ake amfani da shi wajen gano waɗansu matsaloli a lokacin wannan gasa A cikin kusan mintoci 25 kuma abin da ya fi haka za mu tattauna da akan waɗannan batutuwa tare da malaman da ke tare da mu. A cikin wannan shirin waɗanda suka hada da Alhaji Sani Toro wanda ya taba riƙe mukamin sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya kuma tsohon kwamishina ne na harkokin wasanni a jihar Bauchi. Sannan muna tare da Muhammad Bana ɗan jarida da ke jihar Adamawa wanda ke sharhi kan harkokin wasanni. Na cikin gida da kuma na waje daga jamhuriyar Nijar muna tare da Rufai Danduwa mai sharhi kan harkokin wasannin shima a Nijar din akwai kuma abokan aiki da suke tare da ni a wannan zaurin ni kuma ni ne Muntaka Hiwa zan jagoranci wannan shirin malamai muna muku maraba da shigowa wannan shiri
4: muna nan
3: To idan za mu fara da Muhammad Bana al'akari da yadda wannan gasa ta gudana tun daga farkon ta har zuwa ƙarshe za a iya cewa wato gasar cin kofin duniya a wannan lokacin ta cika abin da ake tsammani
4: babu shakka an samu nasarori da dama mutaka hiwa duk ko da cewa akwai wasu a rasa ba amma dai koma menene ayi cewa gasar ta kasance mai cike da ban mamaki da manyan wasanni da aka buga kuma an ga wasanni masu cike da kwallaye dawowar kungiyoyi daga baya su samu nasara bayan da aka shiga gaban su da farko kuma an samu kyakkyawan kwallaye da aka zura a cikin raga kazalika mutane da dama sun nishadantu da wasu daga cikin wasannin da aka buga amma kamar yadda ka fada zancen da kai na farko na cewa an samu kaman sabbin abubuwa a baya kungiyoyin da suke fafatawa a gasar watakila ba su kai adadin sauyi da aka samu ba wanda yanzu aka sake yawan adadin kungiyoyin da suka fafata a wannan gasa zuwa kusan 48 wanda shine karan farko da aka buga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da yawan kasashe masu adadi irin wannan to amma duk da haka zamu ga cewa kaman kasashen suka fito daga yankin nahiyar Afirka da dama daga cikin su sun bada mamaki kasar Afirka ta kudu ta kai wani mataki da ba kawa ba a tarihi kasar Morocco ita ma ta kai wannan mataki sannan karamar kasa Kevva ita ma ta kai wani mataki da watakila a bai tsammani da za ta kai wannan mataki ba duba da watakila manyan kasashe da ta hadu da su irin su kasar Argentina wanda take da zamu ce gurzon dan wasan kwallon kafa na duniya amma aka kai ruwa rana aka buga wasa sai aka je karin lokaci kafin aka iya samun nasara akan su sannan kuma a ɗaya bangaren zamu ga cewa duk da matsalolin da aka fuskanta na dakatar da wasu ba za su shiga kasar ba ko yin binciken kokof ga ƴan wasa da magoya baya alƙalan wasa da aka rika hanawa visa da dai sauransu duk da haka ayyace cewa gasar ta dauki hankali musamman yadda masu goyon bayan kungiyoyin kwallon kafa wannan hamayya din ya juya ya koma kan kasashe galibi zaka samu akwai hamayya tsakanin magoya bayan gurzon dan wasan kwallon kafa na Portugal Cristiano Ronaldo wanda galibi suna marawa gasar La Liga Spain ne baya akwai kuma magoya bayan Lionel Messi wanda su ma a baya suna goyon bayan gasar La Liga ne kazalika akwai magoya bayan gasar Premier ta kasar Ingila wanda suka goyi bayan kasar Ingila a wannan gasa so wannan hamayya na tsakanin kungiyoyin kwallon kafa shi ma ya sake tafiya gasar cin kwallon kafa na duniya wanda ya tasiri inda mafi akasari magoya ba suka rika goyawa ƴan wasan da ke takare da kungiyoyin su kamar Kylian Mbappe akwai magoya bayan Real Madrid suka goyi bayan sa da dai sauran ƴan wasa to wannan ya karawa wasan armashi wanda aika kallon wasanni zai cewa kamar wasu kasashen nahiyar Afirka akwai kasashen da ko kasashen su samu tikitin fafatawa a gasar ba kamar mu nan Najeriya amma duk da haka an kalli wasan a nan gida Najeriya da sauran kasashe musamman saboda wadannan ƴan wasa da suke kungiyoyin kwallon a ake ture din
3: yawa to bana zamu saki dawowa gare ka idan muka je ga Alhaji Sani Toro kamar fada da gasar da aka yi daga kasashe 32 zuwa 48 din nan ya kasance abun wato mataki mai kyau ne ko kuwa da ya haifar da waɗansu kalubale a ganin ka a gasar
5: to alhamdulillah mu Afirka dole mu yi amanna da ƙara wannan kungiyoyi na kasashe kasashe da aka ƙara mana wanda in ka gani irin su Democratic Congo zai sun shiga cikin su Cavet duk sun shiga cikin wa'anda suka tafi World Cup ai wannan dole mu ce alhamdulillah inda an bar shi yanda yake a kwancin karon to wataƙila da ba za a kai wannan matsaya ba wannan shi yasa kasashe da suka shiga daga Afirka ai sun yi iyakan kokarin sun yi rawan gani kuma kasashe su sun ji dadin wa'annan abubuwa ko ba komai a lokacin da ake wannan gasa zaka ga wa'annan kasashe ana national anthem din su na kasansu ana sakawa ana saka tutocin su kuma ga irin arziki da suka samu tattalin arziki ya karu a kasashen su
3: idan zamu je ga Zulkifli Zubairu daga jihar Adama a Najeriya kasar Spain ta zama zakara a wannan karo a gasar ta duniya waɗanne abubuwa ne suka bambanta ta da sauran kasashe har ta kai ga lashe wannan kofi alal misali
6: to jama'a assalamu alaikum ni gaskiya abin da na gani shine ita ta yi amfani ne da yara kanana kuma har ga Allah kullun kafa a zamanin yanzu ya koma na yara ne duk da suke manyan suna iya bada nasu gudumawa amma fa shekaru baya baka abin da kake bukata harka na motsa jiki kamar ma especially kamar maganar harka na kullun kafa yara ake bukata sun yi amfani da yara kuma yara ne masu ilimi masu basira sannan kuma sun yi amfani da coaching su ya ba su kyakkyawan horaswa shi yasa suka kai ga wannan nasaran kuma sun cancanci in ka duba daga yanda farko wasan su har ya kai ga wannan nasara nasu na karshe kullo ɗaya aka saka musu a cikin ragan su wanda hakan ya nuna maka cewa tabbas lalle suna da kokari akwai defendu akwai midfielders da suke da shi kawai dan matsala da suka samu ɗaya biyu ni a nawa lissafin shine ba su da tara mai karfi wanda zai ci musu kullo amma an baka ba ko a wasan su na karshen nan da sun ci kwallaye ma sama da daya zuwa hudu zuwa biyar ma amma duk da haka sun samu su yi nasara kuma kowa san cewa nasara da suka yi nan nasara ne na sun iya ba wai nasara ne wai na sawai loki kawai suka samu wannan nasaran ba
3: to idan muka je Nijar muna tare da Rufai Danduwa kana jin mu
7: ina jin ku assalamu alaikum
3: to kamar waɗanne kungiyoyi ne kai a ganin ka suka fi ba da abun mamaki kuma waɗanne ne suka gaza cimma abin da ake tsammani musamman daga magoya bayan su
7: ana iya cewa kamar wanda suka ba da mamaki kamar kasa Spain gaskiya ne da fari suna cikin wanda ake tsammanin da su da Argentina da Faransa da Ingila ana iya cewa suna iya kai ƙarshe amma da fari in an kalli wasan su ba a yi tsammanin za su kai har ƙarshe ba tafiya tana tafiya kuma sai aga kwallon su iya dawowa saboda suna da yara masu hazaka suna da kuma koci wanda iya in ka duba ko gani ya ci kofin Euro kuma ya ci kofin Ligue des Nations kenan ana iya cewa koci ne wanda bisa kan coaching ɗin balo ya san su tun suna yara tare da kai su kuma shi tare yake da su kenan ya kwatanta coach ne mai hazaka kuma tare da yara wanda suka iya kallon kafa kenan kafin Spain ana iya cewa ita ce wadda ko da kira ita ce coaching kenan ana iya cewa ita ce wadda daman ta gwada kana san wannan coaching in an kalli kwallon su wanda suka yi da Faransa mutane sun zama na Faransa ta je ƙarshe amma kun kalli yanda suka doki Faransa kwallo biyu da babu kuma a yanda suka kwanta gura musu wasa kuma yanda suka ma hallau Argentina har aka kare wasan nan minti 120 ko bugu guda ba su ba gurin golan Spain kenan ana iya cewa a gaskiya sun gwada wasa na kware wannan shekara mun aka zo na Afrika kuma ka kamar kasar Cape Verde ni a cikin kasashen Afrika sun yi bani mamaki kun ga mai kwallon su da suka yi da su da Argentina inda suka ba Argentina wahala a gaskiya sun gwada hazaka sun gwada kuma sun kwatanta Afrika tana da tago da abun a zo a gani a gaskiya su dai ɗan kafdar nasara musu ko da ke ma da kasashen Afrika wanda gaskiya sun ba da kuma irin su Senegal irin su Tunisia irin su Algeria kenan kun gani Afrika ko da ke ma an bude mun samu kasashe goma wanda suka je a gaskiya ba mu taka rawa a zo a gani ba ya kamata a saki abubuwa dewa
3: to madalla idan muka zo gare ki da Difa Mustafa Jafar dangane da rawar da kasashen Afirka suka taka dinnan kamar ke ya kika ga rawar da suka taka kuma waɗanne irin darussa ne za a iya cewa ya kamata a koya domin inganta sakamako a nan gaba
8: to gaskiya magana ta farko da zan yi shine neman kasar Cape Verde ba na mamaki kuma ba dan a ce su suka ci kansu da kansu ba masana wasanni suna cewa da an kai har zuwa bugun daga kai sai mai tsaron gida lallai Argentina ba za ta sha a gurin su ba don kuwa lallai da akwai yiwuwar Argentina tun a wannan lokacin za ta tsinci talatar ta a Laraba wato sun taka rawa sosai wacce ta bawa kowa mamaki musamman mai tsaron ragarsu wanda sai da ya zama ana bayyana shi a cikin masu tsaron raga da suka fi kowa taka rawa duka kasashen Afirka ba a ce basu taka rawar a zo a gani ba amma dai kasashen da suka bada kunya dama daga farkon gasar su ne Algeria da Tunisia su ne waɗanda aka fara fatattaka Senegal ita ma ta zo da wasu rikice-rikicenta da na cikin gida da na cikin waje duka ta hada ta zo ta dora a kanta wanda yasa wannan rikice-rikicen da take fama da shi yasa bata taka rawar a zo a gani ba duk da yake cewa ta samu ta tsallake zagayen 32 wato zagayen kwaf daya amma duk da haka daga nan din dai bata wani je inda ya kamata ba kasar da kowa ya sa rai za ta yi nisa sosai ita ce Morocco sai dai kuma duk da rawar da ƴan wasanta suka taka su ma wato basu ji da dadi ba a ƙarshe haka dai suna ji suna gani suka sallama gasar nan idan ka kula a waccan da ta gudana a Qatar Morocco ta je har zagayen kusa da na ƙarshe ta kare ne a matsayi na hudu amma wannan karan bata samu wannan damar ba wato kasashen Afirka har yanzu da sauran su ne a wasa musamman idan kai la'akari da dukan su ana cire su ne daga mintuna na 86 88 90 wasu ma saboda ba su da wannan jajircewar ta bari mu ci gaba da jurewa me zan ce ne wani tunani ne kamar suke da shidu iri daya idan mun riga mun ci kwallo in dai har aka riga aka kusan karewa kawai bari mu saki jiki kuma ba kwallo ba a mata sakan daya yana iya canza kwallo ita Cape Verde gaskiya ba ma su fitar da ita aka ita ta fitar da kanta kuma ita ma har an je karin lokaci a irin wannan dan wasanta ya zira mata kwallo a raga kaga kenan ita ta fitar da kanta ba ma fitar da ita akai ba
3: to Abdulrahim Hassan kai anaka ganin kamar wani kuma waɗannan ƴan wasa ne suka yi fice a wannan gasa kuma kaman waɗannan matasan ne taurarin su suka bayyana a wannan karin misali
9: to wannan World Cup din da zan iya cewa gaskiya ƴan wasan da already wato tun kamin World Cup din an riga an san idon mutane yana kansu sun hana a kenkeshe sabbin ƴan wasa alal misali kamar shi Messi da shi Ronaldo misali da Mbappe dukkanin su da a ce ba sa cikin wasar dole za a sa ido a ga sabbin ƴan wasa hatta shi Lamine Yamal wato a bayan World Cup din Lewandowski da kansa ya fidda sanarwar cewar Lamine Yamal ya ba su kunya saboda abin da ake tsammanin yayi bai yi ba amma wannan ni bana ganin laifin su saboda abin da gaya maka an kalli tsoffin yan wasa ne again sun zo sun baza komar su sun hana a gaba wato bazar wasu kananan yan wasa da ya kamata masu tasowa kuma wannan ya sake sawa mutane a zuciya cewa za a dau lokaci kamin nan a sake ganin fito ko fasowan gari na sabbin yan wasa saboda kaji Messi da shi Ronaldo dukkan su babu wanda ya bada alamar cewar zai ajiye takalmin sa bayan wannan World Cup din to kaga kenan World Cup din bai zo da sabbin yan wasa ba sai dai sabbin abubuwan ban mamaki kamar da kai tambayan farko da sauran malamai wanda ina ganin kai sai zamu ce wani abu daban da yazo da shi baya ga rashin nuna sabbin yan wasa shine takarwar yan siyasa da aka gani a wannan World Cup din saboda FIFA yanzu ta fara matsawa daga wato hukumar kwallon kafa zuwa hukumar tattara kudaden duniya saboda idan ana magana ci gaba ne wajen amfani da wannan
3: siyasa ta shigo
9: ba zargi bane ai clearly an gani yadda kamin na fara World Cup ya je wajen shi shugaban America Donald Trump durkusa ya bashi kyautar girmamawa wanda a cikin hukumar FIFA an samu rarrabuwar kawuna cikin manyan jami'ai da suke ganin wannan ba dabi'ar hukumar kwallon kafa bace ta je ta yi wannan kamar wato kana ba da toshiyar baki kenan baya ga wannan an ga yadda shi Trump din ya fito ya daga kofi an ga yadda ya sa aka janye jankati wa dan wasan America kamin nan ayi kop waje da su wanda ana gani ba taba gani haka ba tarihin wasa wanda yana tsoma baki kai tsaye a matsayin sa na shugaban kasa kuma a ga yayi tasiri an ba da jankati ya ce a soke kuma an soke baya ga wannan ana ganin cewa FIFA idan aka ce ta buda kasashen Afirka da yawa sun samu damar shigowa daga 30 da wani abu zuwa 40 da wani abu wannan kudaden da ake ganin sun samu yanzu daga wannan budawar ana maganar sama da biliyan 10 wannan shine karon farko kaga kudaden a shiga a ga wasa wato kudaden tikiti wannan shine karon farko da aka tsawwala sannan yanzu ana maganar wato kofin duniya na gaba da za a yi ne a kasashe uku to ta yaya mutane za su je su kalla daga Morocco tsallaka zuwa Spain tsallaka wasu kasashe kaga kai maganar kudade tattara kudade kai suke ba sa duba credibility ta yaya za a hada zumunci a yi wasa tsakani da Allah a watsi
3: Alhaji Sani Toro akwai zarge-zarge da aya suke game da wannan wasa musamman bangaren alƙalanci kamar ku ya kuka ga abun ne
5: to na farko mutane ya kamata su gane wasan kwallon kafa na duniya daban yake da na kwallon Afirka alƙalan wasa dama sai an tantance an tabbatar da cewa na farko kana da ilimin boko na biyu kana da lafiya isasshen lafiya dan dole za a insurance dinka a tabbatar da kuma cewa baka da wani matsala a kasan da zaka tafi wannan shi yake dubawa daga farko tukunna wanda ake tantancewa kamar yadda na faɗa a tura su kura wasan kwallon kafa na duniya ai kaga alƙalan wasan ko ba komai za a ce in dai a kashi 10 ne to gaskiyar magana kashi 65 sun yi akan kokarin su duk da an sa musu ido daga ko ina kuma kasan yadda dan adam kuma an ƙara ma alƙalan wasan wanda suke zuwa su duba su ga yanda ake ta abubuwa ana ba da shawara da an gama wasan a ce to wani yayi kokari wani bai kokari ba sun yi yakan kokarin su gurgudun hade amma dawowa daga maganar da aka yi wanda na karshen ne yake magana ai abun kunya ne a ce hukumar wasan kwallon kafa ta duniya kafin ai World Cup ta tafi shugabanta gaba daya ya je an bashi zambin girmamawa kamar wannan ba daidai bane ina ma da lokacin an gama wasan ne gaba ɗaya ko bayan wata 6 aka ce to abinda kuka yi mana ku ba mu daman mu karbi bakuncin an yi daidai kuma muna godiya yanzu ku ka zama dan kasa na biyu maganar alƙalin wasa a hana shi zuwa kasan tun daga farko ya kamata FIFA kamar yadda na faɗa ta tantance yanzu wannan ɗan Somalia da aka hana shi bayan ya gama komai na faɗa ba sau ɗaya ba sau biyu ba cewa FIFA bata kyauta ba da ta tsaya ta bar America ta hana wannan bawon Allah ya tafi jin wannan wasa yana cikin dokan FIFA kafin ma ka karbi bakuncin shugaban kasan da zai karbi bakuncin din shi da kansa yake saka hannu akan yarjejeniya cewa zamu ba da duk ɗan wasan kowane ƙasa da suka samu damar zuwa wannan ƙasa za mu ba su damar su shigo da visa da su shigo kuma a tsaron su yana nan mun riga mun tabbatar da tsaron su da lafiyar su da komai da komai nasu sai an sa hannu shugaban ƙasar ne ba wai yana bada dama ko mataimakin sa ko ko wani ministan sai sa hannu ba shi da kansa yake saka hannu ya amince cewa zai yi wannan abu wannan ba daidai bane har a bari FIFA kuma ta yadda cewa America ta yi wannan abu ba tare da an hukunta ita kasan da ta yi shiru ta kyale ba ta tabbatar da gwamnatin America ta bada visa ba na faɗa na sake faɗa 1994 za mu tafi America Nigeria ta je World Cup ɗinta na farko amma shugaban kasan suka hana Samson Emeka Emeruwa wanda shi ne shugaban hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta Nigeria a wannan lokacin saboda shi tsohon soja ne babba a soja su kuma dama America sun saka mana takunkumin ba za su bar mu ba. To a cikin awa 48 aka bayar America aka ba su cewa in ba su yi ba to tabbas za a ɗauke wannan gasan. Joseph Blatter lokacin shi ne shugaban hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta duniya gaba ɗaya. Ya kamata FIFA ta tabbatar cewa tana tsayawa akan matsayinta akan dokokinta ba tare da ta'abin nan ba.
3: To idan muka koma gare ka Muhammad Bana kamar me FIFA za ta iya yi domin ƙara tabbatar da gaskiya da adalci da kuma amincewar jama'a ga yadda ake gudanar da gasar da ma yanke hukunci haka alal misali.
4: Magana ta gaskiya kurakuren da aka yi a farko ya kamata a fito karara a yadda cewa an yi kurakure kuma a baiwa waɗanda abun ya shafa haƙuri masu bayani da suka gabata sun yi buga misalai da dama na wasu abubuwa da suka faru yayin wannan gasa na cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya wanda ba abu ne da aka saba gani ba kuma bai kamata a ce an amince da shi ba tun daga farkon fara gasar kamar mutanen da aka hana visa shiga ƙasar kamar shi wannan alƙalin wasa da sauran su fitattun mutane wannan wani abu ne da dama sun yi Allah dai sannan mun sani kowace ƙasa tana da yancin samar da tsaro a ƙasarta da kuma amincewa da su wani za su shiga to amma wasu ba su ji daɗi da aka ga wasu ƴan wasa ana binciken su har da karnuka kafin a kyansu shiga ƙasar Amurka ba wani ana ganin kamar an kaskantar da ƙasashe ne da kuma waɗannan ƴan wasa sannan abu na gaba shine tsoma bakin siyasa din da kowa yake korafi a kai mun ga yadda aka ba wa ɗan wasa Florin Balogun katin kora wanda ya kamata ya rasa wasa na gaba amma shugaban ƙasar Amurka ya fito ya ce ya kalli wasan kuma bai ma kamata a ce an hura ba bari a ce an ba da kati wanda kuma ya nemi a soke katin kuma aka amince aka soke katin wani abu ne da ba san hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da shi ba kuma abun ya girgiza duniya ƙwallon ƙafa shi wanda ya kamata a ce an gyara sannan dalilan tsoho bakin siyasa ya sa hatta shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na Nigeria Ture Alexander Chafirini ya ki halartar wasan zagayen ƙarshe na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya din wanda yake cewa ba zai je ba saboda tsoho bakin siyasa so ina ganin wannan wasu abubuwa ne da ba za a manta da shi ba kuma akwai buƙatar a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na gaba wanda za a buga a shekara ta 2030 hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya din ta tsaftace dukkanin irin waɗannan abubuwa na zargi da ake yi mata domin abu ne da ya faru wanda kusan kowa yana gani kuma ya ba kowa mamaki wanda a baya idan aka ce irin haka zai faru ba lalle bane ta kira iya dadin ba na mantawa bayan da aka soke katin da aka bada wasu kasashe su ma sun fito kamar kasashen Faransa ina jin da kasar Ingila suna neman a soke katin gargadi ne ron dorawa da aka bawa ƴan wasan su saboda ganin cewa an soke wani katin da aka bawa dan kwallon so ina ganin akwai buƙatar ita hukumar kwallon kafa ta duniya din ta dauki matakai na watakila a matakin farko ma yadda da cewa din abubuwan da aka yi a baya ba daidai bane don har yanzu tana kan bakanta na cewa dukkan wasu abubuwa da aka yi an yi su a bisa doka kuma tana ci gaba da kare kanta cewa ba a tsoma mata bakin siyasa ba ko mai kama da haka to ina ganin kamar in har aka ci gaba da tsayawa akan wannan mutane za su ci gaba da kamar rasa kwarin gwiwa akan ita hukumar su kuma
3: to mun gode bana ladifa idan zamu karkare a takaice wani sako ne guda ɗaya da kike ganin shine babban darasin da aka koya a wannan gasa ta ƙwallon ƙafa ta duniya?
8: To babu wani darasi da za a ce an koya saboda gabaki ɗaya darasin da kowa ya koya ya shine cewa FIFA ta zama wata hukuma da take bari siyasa tana taka rawa a cikinta. Hukuma ce ta duniya wacce tafi karfin kowace ƙasa tafi karfin kowace shugaba kamar yadda masu magana suka farfada inda wata ƙasa ce tun daga lokacin da Amurka ta fara cewa ga misali wannan alƙalin wasa ba zai shiga ƙasar ta ba ƴan ƙasar Iran ba za su zauna a ƙasar ta ba sai dai su tafi Mexico su ɗauko jirgi su taho su zo awoyin da suke kwashewa tun daga wannan lokacin hukumar za ta ce to Amurka bata shirya karbar gasar nan ba an janye gasar daga kasarta

0: son kwallon kafa na duniya dole ya ci gaba. Don da ka lura a duk lokacin da ake wannan gasa, za ka lura kasashen da suka samu kansu suka je wannan wurare, za ka samu arzikinsu ya bunƙasa, za ka samu kuma cewa 'yan wasan sun yi suna kuma sun yi kuɗi, za ka samu kuma cewa an samu tsaro a wannan lokacin. Ko ana yi, kaga dai ba Najeriya ba ma cike, amma duk lokacin da ake wannan wasan za ka ga kowa, duk matasa sun bar abubuwa shaye-shaye da wasu abubuwa sun koma gindin talabijin suna kallo, duk da babu Najeriya a ciki. To kaga cewa ya nuna cewa kwallon kafa yana da muhimmanci tun ba ma wasan kwallon kafa ta duniya ba.
1: To madalla, mun gode kwarai Alhaji Sani Toro. A sauraronmu, da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na ra'ayin malamai na wannan mako, wanda ya yi bitar wasanni da aka yi a gasar kwallon kafa ta duniya da aka kammala a wato 'yan kwanakin nan. A madadin dukkanin waɗanda aka ji cikin shirin, musamman Alhaji Sani Toro, wanda tsohon sakataren hukumar kula da harkokin wasanni ne a Najeriya, da kuma Muhammad Bana, ɗan jarida da ke sharhi kan harkokin wasanni cikin gida da waje a jihar Adamawa da ke Najeriya. Sannan mun tattauna da Rufa'i Ɗanduwa daga jamhuriyar Nijar, da kuma Zulkifli Zubairu, ɗan jihar Adamawa shi ma a Najeriya, da kuma abokan aiki a nan sashen Hausa. Ni ne Muntaka Hiwa ke cewa a kwanan lafiya.
2: DW amsoshin takardunku.
3: Masu sauraro daga ciki za a ji abin da ke haifar da kwararowar hamada a yankin arewacin Najeriya. Suleiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci.

0: Madalla tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga Naziru Abdullahi Gwallaga a Bauchi dake Najeriya wanda yake cewa me ke haifar da kwararowar hamada a yankin arewacin Najeriya da kuma abin da yasa ba a samu a kudancin kasar. Domin samun wannan amsa wakilinmu Aliyu Muhammad waziri na Baucin ya tuntubi Malam Idris Tata malamin da ke koyar da taswirar duniya a kwalejin ilimi dake Kangere a Bauchi.
1: Wato da farko ita kwararar hamada zan iya cewa wata aba ce da take faruwa a dalilin wani abu ma'ana kamar daya biyu uku hudu biyar din abin da suke faruwa ne a dalilin wani abu daya da ya faru. Wannan abu kuma shine wanda cuta ne ko kuma damuwa ce da take damun duk duniya gaba daya da turanci ana ce mata global warming da hausa kuma ana ce mata dumamar yanayi. To a kai tsaye ba za mu je kanta din ba tunda ba a kanta aka yi tambayar ba amma kuma tambayar tana da alaka da ita. So za mu dan kutsar abu ɗaya kaɗan daga cikinmu saboda mu fahimtar da mai sauraro me ake nufi da dumamar yanayi. Dumamar yanayi wani yanayi ne da duniya take shiga ciki saboda mafi akasarin ɗabi'u al'ada da ayyukan da ɗan adam ke a cikin duniya. Ayyukanmu musamman yanzu da muka shigo zamanin technology wato amfani da fasahar zamani wanda yakan haifar da cuta ko yakan cutar da duniyar gaba daya.
2: Wato kamar waɗanne irin illoli ne kenan yake haifarwa ko zaka ba mu wani misali?
1: Bari ba da misali dauki yanayin refineries namu na duniya ko kuma mu ce yawan neman makamashi da ake amfani da shi na duniya wato kamfanoni ko kuma mu ce yawanci wajen kere-keren makamai da su makamantansu. To idan ka dauka refineries din wato hako tata da sauransu na mai da ake daga ƙasa idan ka duba most of the refineries din za ka samu akwai wata wuta da take fitowa daga cikinsu za ka ga wuta tana ci to kai baka tunanin yau da gobe in dai wuta ne suna da hayaki to wannan hayakin akwai sinadaran da yake fitarwa wanda sama da mu a cikin duniyar ba ta bukatar su ba ma ta bukatar su ba hasali ma yana jawo mata illa.
2: A kamar waɗanne irin illoli ke nan ake samu?
1: Illa da yake jawo mata yana kashe wasu abubuwa ne da Allah ya girka su suke yaye mana wani hasken rana wanda ba sa isowansu masifa ne. To amfani da wannan makamashi din yakan rage musu ƙarfi akwai wasu

0: Ana sauraron shirin amsoshin takardunku daga nan sashin Hausa na DW. Tambaya ta gaba a cikin shirin ta fito daga masu sauraro da dama da ke cewa shin yaushe mafarkin yankin arewacin Najeriya na shiga jerin wuraren da ake haƙar man fetur zai zama gaskiya ganin tarnaƙin da ake fuskanta. Domin samun wannan amsa, abokin aiki na Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya tuntubi Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, masanin tattalin arziki da ke Jami'ar Northwest a jihar Kano da ke Najeriya.
1: To, maganar ma'adanai musamman man fetur da suke ƙarƙashin ƙasa a ƙasashe da dama suna da shi. Wanda suke da shi da yawan da ya kai a haƙo a sana'anta shi kuma a samu riba mai yawa suna yi. Amma wanda suke da shi wanda bai kai a ce za a haƙo shi ba har ma a sana'anta shi a siyar a samu riba, to fa da yawan su wasu ba ma sa amfani da shi, ko ko abin da za su yi amfani da shi shine abin da ake kira a low scale, ma'ana mataki na cikin gida, kuma matakin da abin da ake haƙowa bai taka kara ya karya ba, domin min wataƙila a biya wasu buƙatu da ake da su na yau da kullum. Amma idan ya kasance man da ake da shi yana da tarin yawan da kuɗin da za a kashe a haƙo shi a fito da shi a sarrafa shi ɗan wani kaso ne daga cikin irin riba da za a samu, to da yawa ƙasashe suke mai da hankali wajen haƙo shi. Ƙasashe misali kamar su Najeriya, kamar su Angola, Afirka, muna da wannan man da yawa, kuma sannan ana haƙowa kamar ƙasa kamar su Niger duk ana yi. To amma akwai ƙasashe misali kamar irin su South Africa, irin su Kenya, irin su Mauritius, da ma wasu ƙasashen da yawa a Afirka, su ma fa suna da man fetur ba su da shi ba. Amma idan ya kasance man fetur ɗin da ake da shi, in aka ce za a zuba jari a haƙo shi, asara za a yi, koko da ƙyar za a mai da kuɗi, koko riba da za a samu wata kai ta kawo ba, to da yawa fa haƙo da ake da shi. Misali a South Africa suna da aƙalla a barrel miliyan 560 a ƙasa. Misali mu nan da ake magana a arewacin Najeriya da yawa masu zaman kansu kamfaninnika ba sa son zuwa su zuba hannun jari, wannan yana da ɗaya daga cikin dalilan. Ana maganar akwai kimanin barrel biliyan ɗaya. To barrel biliyan ɗaya nan an ma an kai amfani a farashi na yau ko farashi na yanzu kwatankwacin dala biliyan 87 ne zuwa dala biliyan 90 shine kwatankwacin kuɗin wannan man da yake ƙasa. To amma idan aka ce yau za a kawo ma'aikata da kamfani su zo a yi aikin shi, a haƙo shi, a sana'anta shi, to aƙalla abinda za a ƙiyasta zai kai daga dala biliyan 15 zuwa dala biliyan 80 abinda za a kashe. Ya danganta da yanayin ƙasar wajen da yanayin wajen da kuma nau'i na man fetur da za a fito da shi. To idan haka ne kuwa ai babu riba ma na a ce za a zo a fito da shi. Saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin manyan dalilai da ya sa zai wahala wani kamfani ya zo ya zuba kuɗin shi, yana sane da cewa ba riba zai ci ba, hasali ma zai iya yin asara, saboda idan ka zuba kuɗin ka gama ba mafita, la'alla a ƙarshe a ce ma to gara a tsaya haka don domin a rage asara. Amma kamar ɓangaren Niger Delta, wannan duk kamfanin da ya zo ya san riba zai ci, zai lissafa kuɗin ma da riba da zai samu ma zai iya lissafa kafin ma ya fara aiki. Abu na biyu kuma shine akwai maganin ma rashin zaman lafiya da rashin tsaro a wannan yankin, da ma baya bari ma a yi binciken da ya kamata ma na ƙwarai a tabbatar da sahihancin waɗannan estimates da ake da su, ma'ana hasashe da ake da su na adadin abin da yake a ƙasa. Wannan kusan su ne dalilai za a iya cewa guda biyu da suke hana da yawa wasu su zo su sa hannun jari. Kuma la'alla ma ita kanta gwamnatin da take kiran masu hannun jari su zo su sa, suna da masaniya cewa masu hannun jarin ba za su sa ba. Ni ina gudun kada ko wannan ma kiran masu hannun jarin da aka yi wani dalili ake so a samar da idan 'yan kasuwa suka ƙi zuwa sa, sai gwamnati ce to za ta je ta karɓo bashi, ita za ta zo ta yi aikin da kanta. Ina kyauta zaton wataƙila abin da zai faru nan gaba kaɗan. Saboda lokacin marigayi shugaba Muhammadu Buhari an ranto kimanin dala biliyan 6 da sunan za a yi binciki, bi za a yi bincike da nemo wannan man fetur da yake arewacin Najeriya. Haka wannan abu aka zo aka yi ya wuce maganar kuɗin, babu su, babu labarinsu, sai dai an bar ƙasar ma da biyan bashi. Saboda haka yanzu la'alla wannan ma wani tsari ne gwamnati ta zo da shi, da a ƙarshe ta san ba wanda zai zo ya sa hannun jari, a gashi gwamnati ce to za ta yi da kanta kuma ta samu dama da za ta iya cewa za ta gaya wa 'yan Najeriya za ta je ta ciyo bashi domin ta zo ta aiwatar da wannan abin kamar irin abin da ya faru a baya.
0: Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, masanin tattalin arziki da ke Jami'ar Northwest a jihar Kano da ke Najeriya.

0: DW. Wasiun masu sauraro.
1: Barka mu da kasancewa tare a shirin da ke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku game da batutuwan da ke ci muku tuwa a ƙwarya a yankunanku daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. Wasiƙar haɗin gwiwa da ta fito daga mamman Shazali Maina Sorawa tare da Sani Dau Alaska Tsatsinburin da Usman Maidala Boshori suka ce DW Hausa za mu yi kira da babban murya ne zuwa ga gwamnatocin kasashenmu na AES, inda a halin yanzu kasashen namu suka fara murmurewa daga mulkin mallakar kasashen yamma. Don haka muke kiran talakawar kasar da ma shugabannin kasashen namu, inda a halin yanzu kasashen namu suka fara murmurewa daga mulkin mallakar kasashen yamma. Don haka muke kiran talakawar kasar da ma shugabannin kasashen namu da malamai da iyayen kasa, wato sarakunan gargajiya, da mun ƙara hada kawunan mu wuri daya da bada goyen baya ga jami'an kasashen namu, inda suke fadi tashi na ganin kasashen namu sun tsaya daram da kafafuwansu. Kuma muna gargadin matasan kasashen namu da su guji shiga kungiyoyin ta'addanci, domin idan mun yi hakan to tabbas za mu cimma burukanmu ta yadda sauran kasashen duniya za su yi koyi da mu. Wasiƙar da ta fito daga Haɗabu mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi, Najeriya, ya ce yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in ƙara kira ga gwamnonin ƙasarmu Najeriya. Shin wai ya maganar bayar da tallafin taki ga manomanmu, ko kuwa kawai mu je kasuwa mu siya, domin na ga ya kamata in ƙara yi musu tuni. Ga damuna ta riga ta fara tsufa, amma kawo yanzu ba wani labari. Wasiƙar da ta fito daga Tasu'u Unguwa Uku da Magaram da Yusuf Haruna Kariya da Isu Maɗattai da Adahir Zaƙin Soyayya da Arma Ɗan Mai Ganga da Ibrahim Kila suka ce mun shigo wannan fili ne mai tarin albarka domin mu miƙa godiyarmu ga hukumar da take kula da harkokin sadarwar ƙasarmu ta Nijiyar, dangane da jan kunnen da taiwa kamfanonin sadarwar ƙasarmu na su gaggauta gyara hanyoyin sadarwa ta fannin kira da kuma data. A wasiƙar haɗin gwiwa da ta fito daga Jikan Mani daga Dungas Jamhuriyar Nijiyar tare da Buniya Tela Dungas da Ramatu Siraja Mani Dungas da Inusa Dodo Turaki Dungas suka ce DW Hausa abinda ke ci mana tuwo a ƙwarya babu kamar yadda hukumomi ƙarƙashin gwamnatocin da suka gabata a Jamhuriyar Nijiyar suka yi ta bada mallakar filayen gwamnati da bai dace a saida su ba. A duk faɗin ƙasar babu inda babu wannan matsalar ta mallakar filayen da basu dace ba, har ta kai ga hukumomi na yanzu na rusa gidaje a wasu biranen ƙasar. Tabbas wato duk wani fili mallakin gwamnati abin ayaba ne, amma ina kira ga gwamnatin CNSP da kafin ta fara rusau ta sanda ta dauki kwararan hukunci ga hukumomin da suka sai da waɗannan wurare, walau ga al'umma ko kuma ga kamfanonin saye da sayarwar filaye a Jamhuriyar Nijeriya.